And a bunk and bunk, every bunk she bunk, every bunk she bunk, every bunk on money, every bunk runner, ni don't you get it bad, eh? Ne ye sera dari, I ko mo sere san, ne be baba hinga ni ke, kasora I be boli sera la. Sere san ya fo, a ko ele e jo e, I ko ne ele ye dambele ye, anha ko e bi se ka bo, ne ko me ba yoro mena de, a ko nga lo fo lo pe. A ko fo ni matirikil le ma fo, ko ne ti se ka bo pe. Hey, ne ye mi fo sa, Soldade de Yamkilas, Soldade de Yamkilas.